0: Alright, today can I come in and send a roy at Rokilas Chinsa, Ivere Chavonambia. By the way, Samia Sulu was an alimpoteza mea kejana kwa hivyo tunatua rambirambi zetu kwa ndugu zetu wa Tanzania kwa mazatizo pale na alisha zikuwa jana.
1: Nifungu kumibono mbali kutuka nyatura chuiwa ange toke endena intuibi diribi. Kwa ya numu mtuka enda kumu.
0: By this has ingeno
1: mwete. Nchibono bamo enere tigoro nkikiawe teke kutuka cha.
0: Mwislamu. Dini. Ina sema hivyo.
1: Bintu binde mbi. Bona kitura kwa tu mawe zinu umane zinu chistu chia porocho. AI.
0: Abana abantu bahembate bete abantu bahembale ngoro bahenekile.
1: Ya kini kwa mungu enerete tuche tuche nchie kari chengu muntu usiruwa enyeke gini. Aba hili ntura iko. Wali tuanje tu mungu lianga na watu ikete tu mulirisi. Nabana hivu ete ngoeni. Usenili bagandi tuwa sabano anili baga aga tu ichono anili. Lakini kunoma etenga aba antombale ebi kone sana. Numa etenga karu munta asirire ama tangasa onko bekuwale. Omu unto na bakuoma na pinga nje nali nga asiri itangasa. Yani akuma na pinga nje kaki nje tindo chiko se mwambi kita se nga kinje mwande ngele tumutambi kita neri itangazo manya nechibese nyakundi togo cha kubeka bairi bonsi
0: nje moko mwewele ere
1: nga wano kaki nga nje bana nga intu minta tuwebe tuwe ntuntuwebeke tunyombe ya ito bando mbabeke tuwaroro wako mataibano leta chibese tuchi kubeka li itangazo elio. Iga tena mugo tangaza li tangaza ni mugo atoba kong. Iko nyakundi yaba kusihit kato tike ngenche ye karu munta asirire nga ne rasi mo onyo wenyo anaya aso pichu ali.
0: Lakini ngi moko baga li tangaza mwati kwa antu pandi.
1: Chibese! Elieta nyakundi
0: oye ere mwalgo tulika na moturi kelite elimu elimu. Tuandiki hata jina moja moja. Yes.
1: Nyakundi tikango kane bintombira abantu mbali tu atonge tutunalete. Yan tuanje tebi tina tu. Umuntu nga inki nchintabe kere tu njeli itangase ili. Kwani uyozi leta talibu wa mgaba. Tayati yane.
0: Tutangase tuensi.
1: Nga kinya kunu ya yoko lusipa ya soko tangase lense ngima. Na hinde elia ya namura nyore nga. Iko uruwete kwa senji cheke nyorosi ni ngimi ya moja chiyoko uruwete. Iko abantu mutika machiesa ya mubu ate. Kunya kutosumbu anga lasi mumonto nga nainche nga bana bana tingwe tu mwana one gitororo
0: nto gotigaro by the way kwana eh lazima tutasema
1: nyakundi hiyo ni magosa kubwa sana
0: Mwachu mwateli kwa itirase Airtel Money Bono wakutuma chupa ya sikuruwa Airtel kuchi Airtel utariko na chupa ya sendi yonsi Ekiro kutuma kuruwa Airtel kuchi senetuwa kendi yonsi na wakutuma chupa ya saa aso kwa niluwa 50% ya transaction fee. That means chupa ya siyao ni kuchikwira na wakutuma ni kukunyora obya maithivi ntumbira oro by the way na wakutuma tambe for example kiro kwa lusunu mwana shopping chupa kichikeche back to school oko enda kwa gole irura asigete waka na bako necha. Kwenda kwa vitabu asigete kwa nacha bago nacha chibesa yani unapoteza pesa yako tu kiupuzi lakini wana wetera se Airtel Money aitoko ya iwe kigana wata star 334 hash kusogenda sma Airtel app ili ndelio onyara kubago kwa ilikia na kunyara wakuli buruburu onge okunyara se pesa yako tumeka vya ego kwa ebaita. Yes
1: wani gendunge na iwe taba antuba mintuba kuma na bago ntenga gachio turuwa nila bangina na baga kaba gotu. Ya kundi waronga imu aluse tiye ngeche inga ngu monto buate nyomba jelige na ngu inkwe nyara ali karamu tigake. Enyombo mwana agachete kare. Enyombo mwako minta agachete ile miaka nenda miaka kachini. Ekera alenge aliko kore bagitori. Ya kundi ngakimogo chaka koi asosieti nobo obo
0: tiyo mwoto. Yuko na chibu hati.
1: Baka baona njiro?
0: Nyo waka hati nyomba 1960 eligena.
1: Nyakundi, it is unfair, toko lereke ene, it is unfair, kuchaka kuchachi ya bantunga naba andabale, kukulingana nenche na pamenyete, nga kusene nyomba, and wea pae, uwete the retired president, iga airu chigari, airu wabasigari, airu waka umosara akulia, lakini omuntu oyorenga omwali mukare wagachete nyumba otabuga ati kende bono iga otabuga ati nonye medical cover nga moja akakoto koto linajiba ya sajari linda jamii mwajiro kabano iwa it is very wrong
0: chileka na minonge vero mwanchu mwateli chachiro kiri chinsani vere chabono mambia mwongi narutu nyanchira kuruwalia nyaguta ata nga vamo abo yusubu na wabogo musasoki ankoro bono mambi
1: ya wabogo sasoki
0: mwongi narutu matena mwamo mwamo nemweli morande
1: Okay. Mungina, tiga kata raku kau sasuki korang cek.

0: Number yana ni 0724256504. Ngori yoko kwa na mwana ichi nakubo linga gati ya orioko ligichi kura. No orioko ena ne kura. Ingo, akoro ranga na wako liobo limo proper. Kwa na nga mwana ichi kucha kaiga. Wali wapeke tuwe kwa na nga mwana ichi kucha kaiga. Wali wate tuwe kwa na mwana ichi anteke tonte biyanko nga. Ningo, okoliobo ngaini lelibo chie to. Kwa na nga mwana ichi kucha kaiga si studio. Ukonya kwa mwana ichi kinege sai feme ngo mwana ichi tumaitina nga yali uwege tere likuru wakonya kwa mwana inchi kiga mwana bulikuru kunga naro kanya kema nga bayabwa naga tebinga naro tupa siku tigumaiga ayo wakonya kwa mwana inchi chesa chesa wantun kuli bali kende na ayina wako ya muwa bali bako li kende yantupo nito kunya nakopo wakona wako kenda sisi mia sista 779 mbali bako ngakira wacha kiga mbali bata ketemba li kondo kiga wala ntebi yangu buna barabunga kibaroche yati yori okuligi chikura na yori okoena na ekura ningo ama ngana aye toliko yege na mono wakonyo warango wakanga nyumbole waloro nguli wakwana mwananchi kuchakiga si studio anyo wakwana mwananchi wali wala tiktok kanto wakarangi lio kwenye kingani wamute tibuno wakoswaiga make sure nga yoko mute elinde lio nyara kubanga kwa libaga buno wakoswa kwenye kinga kwa mute rinye toko mute rinde wala wakonyo waranga na kuru studio roro ekiara ntote kitidio gili waloro mkwana nkono mkwana koro kanga nare ex Japan nga kimbi yole nga kimbi yole. Aya, ara wewe kumesha kutamani timachi kutelala morusio. Ngaki ngaki, manana mbiole.
1: Onde wia?
0: Eh.
1: Onde guru onde mchiyo kusongo.
0: Aha.
1: Ono, saba nta wako lijuko na wako chipa tovera wako rake.
0: Kuwa wako ake kura?
1: Omani to mundo wako lijuko kura ako kote inga ninjengo rosili pare kugeenda pa kasiku.
0: Aha.
1: Nandu tuwa muamini anajaro siye pale yibuna tuwa tata inga watu wa muamini li.
0: Aha.
1: Umu ndo yosorobi ekela tuwa muakiri kurobo ene kulikuwa ya tuwa chikupukanya kulia hato teya siti kulia chikura tuchiku muakira.
0: Aha.
1: Wabu rapi.
0: Aha.
1: Ono ala anta abu kulia chikura na wakora wali.
0: Aha.
1: Na ubatu ja.
0: Aha.
1: Ono baka nono wa ubo trusti nesi wutu wa watenga wano nyareba nitu hakele kurato konye buasiri rake.
0: Aha.
1: Ono, wano kingu na nako teanga wanda abu kuli chukwene ubato vera wakora.
0: Hmm.
1: Asi nginja ako teanga ninkole iki, ya tigiri tu njele njipaka anke kuli.
0: Aha.
1: Muradi uyu ninkole.
0: Aha.
1: Tuwa muamini tuwa muakira tuwa kukara ajato konye, ntuku muakira ni chukulichi.
0: Eh.
1: Linda bandawa linde na rantu bolere twanga iniro mwagarero na otokuragera lakini twa mesto kubeke kura kuchi
0: ega bana matukane ragero mole
1: enga matuka ayo mwaga solo bile ragero tokuragera
0: onye mokoragera ne muweka ne onye mokoragera ne muweka ne te muweka ndira barabo
1: bona tuga bona si geire
0: eh
1: duruge jiko kuege na mondo mono
0: eh
1: ya
0: tokai ko wege na baji batu tikai siko. All right, ngena ngonyu wangaba ndi kwa na chiko chakaiga na kubolinga. Asante sana, thank you. Abolinga gati yoli wake kura na yoli kubolie kura. Nga mangana aye akwamba ku buchu boli moboro bonge. Yoli wake kura. Gati yoli wake kura na yoli kubolie kura. Nga mangana amangana nanga kwamba kwa nga na bwatu bututu kanu bucheto kwa nangara naga tenga ene kinga ni goli metie ekarogo icha bali bago icha TikTok make sure ngo kora mute aye ekegeli
2: oh saravi
0: nga kimbi yole
2: na kimbi yandi
0: tuira yango li swali gati yoli okobori chikura no olia okoligi ngo kwamba ko butwaro bongene li boro bonge.
2: Je asa mare tsangro ku kilifu mangan ke bua terte ko riranda.
0: Mm.
2: Je ango te ko orio ko boli.
0: Mm.
2: No yo no orio otneine. Orio ko boli.
0: Orio ko boli no orio wa ke kura abwa bere.
2: Orio ko wa ke kura ko ne ro mai ne ro iguru.
0: Mm.
2: Yena vera abena bora choro mugambi
0: ngoku
2: kumwatire kura.
0: Mhm.
2: Anyora ngakikwa ke kura yaro irire.
0: Mhm.
2: wanya wala yote tawa kore keli yote etira kini hartu taiti komo komo iwe ranki ate awa kena iliko koro mokenye wana ase iwa ntobu ya ntako kwanzite bintu vire kituwa hiro montobu rai ntobu ya ntere kutuwa wama chukumu gete ega ee no ya vachi na ale sepchi achenda muna tawa wikira ni chonsi
0: Sante sana Owele Tawango vilangere liyao Owele vilangere liyao Owele goseno ngweti Lichuma
3: Seno ngweti
1: Owele goseno ngweti
0: Aya wano mute mute mute
3: Lichuma
0: Eh
3: Seno ngweti
1: Seno ngweti Lichuma
3: Seno ngweti Bono nchi ngo teba nga aba akikura konyololi bako ege na aba raia bako buli chikura kulendo mwako na waranga konyololi bako ege na raia bako buli chikura
0: Dima itiki kwa beka ege kwa gabo
3: Kwa bako ba ege na mnande bono aba raia bali bachi baya ndabake meteime Bago kora muna tuwa teba neti kuli nga kiri ye kambe ino Ya rono igo
0: Simi ya wengu wakere wabe sana Tima ya tiko sengi wabe kata uo Sengu ya rekodi yole Toya nanga sumundo mwa Toya nanga ase sokoro ya kebande Sokoro kebande
4: Ea soro bibu wa irire
0: Wa irire bia
4: Ee umu wakie kura wanene mwono na yoromo kora Keretoko teba nga chiti Abaigaba ago Abaraine chiti inga chikoto osera Ono nga kibako ba chiti inga Oserwe tinge Oserwe tinge Ayono vosi Ono vosi yobo Umu wakie kura na yoromo kora Ee
0: Alright Wakie kura na yoromo kora Kwa nangama na nchiko chakaiga si studio Wani mbali mbali gaiga nagatabingana Wali tiktok na mungora bakuniri waga Bara ala kuwa nangu na bara bara ala Tuwangi bidengere libi yabo Nguli ula mwana inche Ntemi yango Nguli ula mwana inche Kwa nangu mwana inche kinege SFM kwa mketinge Yes, wali wawo kwa mwana inche Kevin, inga kimbi yole
5: Mbi yande sirubi
0: Nga ki
5: Mbi yande gentonate teko tewa Kelinga umu haki kura na roro mokora na roma hata sawa kukura
0: ya
5: Iraki
0: Asante sana, nyaliki Alright
6: Na inche na leo tewa higa Awa haki chikura mono na warai ya wawai tuto chorete
0: Kukwenu
6: ya Wikabale wali kero wago turi ye chikura stole ngu wikabale wataka wako mono mono kuhuwa ntu ntu mete genta kenene kero wago chibato kunye besa ntu lende na kutura hatu wali na iti yoko tebanga yoyoga hatu kundie yende kia ikati hatu veke ukuroro hakini barabu lende barabu mbatanga ina kaso bongo ndi kidogo
0: All right, thank you so much, Sante sana. Nge nanga se Jen. Jen John.
7: Sarafu na ukwa ni gembi yore na inje.
0: Mbiya mwana sana. Eora aseli yogi sana.
7: Wacha ntoke. Na inje, ngukwa ni awa ntuba sauti mwirango kurumaro. Waiburi ba na bosi asabate gerada tan kuwa tevi. Watuko via.
0: Okay. Chana makwandari makwani tore tore ngo kwane gori ngana twa kaburi ngati umwaki kura. Na bo bibona uriya uko wa uriye kura ngo kwamba kutwara. Kubeke chupi koro konge kanya ngo kwana mona nchi go chalega si studio. Abakuru kunga banyago kunguta ngo chabale nengera. Kita tengah nyuri abang tengah kau tu kena kau nyarasi ngeri cikap abang tu mulai ni sana abang tu mana balik aku punya kiamat yang terusai, tapi ni abang tu kau lepas abah borai one spin bakal dikehende, saya nanti abah aku punya kau abah aku berkat jenis semua kita very strategic, ni cukup abah tengah terbeli ni buat, abantu bari batakora ke na umwalirandire ndango chakabara ka project kete kata here ni ni yanyara ko bakwiraniwa. Be very careful, be very careful.

0: kwari bale gato ni butukuru byemara ko bega yaboneke nege safe mu gatinga nenga kubolinga gati yoli wake kura no lyo kuliye kura ngo kombe kobeka mangana ye otari ko yabwata byega ro kenda kwamba gutoro bututukano bungainelia abe wakaro kende koli go tuomelia na kina ko kunyara ko bangu bole mbale ba ko na bale patato kandra chiko sieka hello
1: korobi
0: wairire
1: wairire data
0: eh ningo ngo kwana komo
1: oyago ngani gwangi mwa mugurura ngata
0: mwake kura nomo nomo olio kubolia kura ngo mbra ngo kwamba ko bangana amba ko twaro bo ngaina libo cheto
1: mwake kura
0: nki
1: eto kana mono solo yo che karo ti ku chi kura banda ba jire ba boni na ba kubolia
0: eh
1: o ko nyola banto ko ro ro ti chi pa
0: eh
1: ba te ba e nere tu anje te e nere tu anje a wo jo ke kona
0: eh
1: o yo ndo ja nere bo yo nere ja bo yo era enda geo wa ke ku ba na itike ike
0: mhm
1: abantu baba kwe bacha nyoro monto yo mo ata ko juru ta ru ti bese
0: eh
1: nero ko we gente ke
0: eh
1: gente ke ende
0: eh
1: ri ti kura jiga anda te ku aku
0: eh
1: wa nyora abantu ga bara makuri
0: eh
1: wa ko tenga ko ikatura seru kwanza
0: eh
1: mana kwenda wa ku ma kwenda wa ke kura
0: eh
1: kera ba kore jiga ege gendo ke muni ke ma ti kura bando ba ke gero ti komba wa ka ti kwenyo no ba ka te kwa ka ai ti ke no no ri o rengo mundo mu yo zo mu be
0: aha
1: wa nyara ba iro mundo mu be ti kura
0: aha
1: ta bona zo zingo te nga bona ku si ko ri ke mama ko ri ti pa ti bana te ko mo ri na ba mu ji ba me ti pa ra ba nta na ku a chore te
0: aha
1: ya ba te le nga abu ba nta ba ri ba nge te kura ti ka ba chande ka bona si te pa re ra o nti ga chande ki ro bi ko ere ri mo
0: Njokole ere elimo
1: abanda abalere ba batu ajere ba bajire bajire bate ngabantu bari mbanjore te
0: ukini ko wate banga abantu ba batu bakora na baba kubuli
1: ino wo
0: baba wake kula baba wake kula
1: abantu bande bantu batu ane tutura batu tungan tung dia tulak nya tule bobe
0: mm
1: iya bana
0: okay kana gamu nje hello hello kwana kama nje kocha kasi studio kenege SFM nguba ya mnyegetinge abo linga bali ba wake kura na bali ba kubulye kura mbali ba kwa makobe ngamba kobe kubuchu wakobe kabunga ya liboro
2: ae fini vana mba gosere to mwa korio eta
3: ya ye ba ngete tie gepeo si nikira
2: to kumia mangana yo gosere wa elire ira na mugondo
3: sawa